0: 106.3 FM suni adishima mayemu obibi ya kwa ba enensu wa krumpu wanu wa sansu di ya ba testi ya angaza kasi ya bo eni ya denam na ya yesu mwewe brazen timbo mbe dia squadi obidu mbie edu kumi mene
1: akwia boa chiwa yi adom jp
0: yebeko sa wimpotem wo na ukopie mu wo ho etu akasa wo etu akasa me yase adehwe mienu ato ananano monse adu obie prepra yade munsem ebebrew
1: kasie bokro ye musu abusua ne ye bete se enei nanano mo ahemfo nanano mo ahema ye wa santimantem se so otikra wibra wisu abo santihima din a ene achita ye no pampe wota na chi
0: ofanyini bi a wa bempa ye wa ma nanan sa wosudie hu nsem mu na wode nsem atudwa wa se kokra mo anferese obesu hune so ansem anferese de dro beta so south africa ma panyini wo pesu wo ba wo manga na nsrahwa ban so wo mane ma eram ne kwam pe
1: ene esa so ena mampani di atudwa se ye tu nanu di asi wonomo ene ye wose wo mayi ye timu se nwanye ye prapra ye siesie ne mpanimfo bia kasa ye omo kire se enye dako ene nye nnem yenu ene ye di siesie wo mamu mamu tim nwanye
0: esembika we ho ne abon be dede nam ene awia testi angaza mtnfo ekuta ye mu e isem de ohia ne android phone bo modia so sabetmi akambie na afi wakeka tata so mudi bi eye momo na di bi ya kwalo na di bi so browse sam Oko App Store ni Play Store na afi wa download na ma bibia twetri adia ma ho. Thank you computer clinic. Ehwa na woko a na ne yare ba bia hinta ba bia suma ba bia kwotre ba bia lata bia dano ye de afidie ba chini se ku a ye wi ani am wo dro ne de kanachi se de ba ya obegina na so pompe pime na afi ehoden etumi aba brika brika enya grokra dibias e kalalim plus nchense pa fakuru wuda so ezo beto awia ba bobo su from ajam petrol do agrada ayremo aposo wonya muda so otimu dan ne so ani so tim so ezo tutoi wo mafo a wadi dibias kalalim plus akuru wuda so wo munsro he esa so ma so mu kubu ene wo monam ya te so 10 years warranty ene ya de ema wone bo no so ya de atofom boko kacha go to twist ene ne pose papa pa ebe bua ma osi etimi aye dwen ebe pa fita wanu mu moto wo konkone ne nom ne ade nyina da be firo no atimi aka som sam Congo ointment with the pano no Congo ointment akono we de honam sadu ne ne so sa brobe wo so de hye da so se moto te sa akra foforo afono ho awotum se dwiba dwiba mampe de krodo so woti no da yamwe ne yam nyina da ebe firo a ne ye Congo ointment franco trading enterprise mobile phone no waka de printers no waka de air conditioners papa pa cctv camera ansa TV ankasa ni nyina da ehwa na obenya de ne bofo na ye papa ato kodo www.francotrading.com na francofoods.com preso da ne famro wa bobo on pe wo bi academy ezu atoto na nsani ne ye yi eno nam so na poso ne na poso na kirbramo na kirinkase ne kotodwe twini se dwe wo sori ansori ai de ohia ye speedo ni mi ate ho ni spray ho so mo mo bobole yi speedo to ni spray no ni pa ni pray ya bozu obufaso mo ye mi spray no fo no drem ka wasa ko jinam ne ne ho den wase ana na chas wo ba be diagro mu no e speedo to ma sa ka bi sa na mefat ya tri dia dro tata hwe e tri di kum nipa na zo nya mefat ya wona na tonkwanta pai tinton tan wo mu ne kutaye mu ma wi present timbo me dia squad obi du mie adu ku mene
1: akwia bo achi wa yi adom jp abusia testia ngasa kasi ebo ye kasi ya de brawo ni esi no koso ebre no na so ne no ana ye de bai eti na wadwen kire no facebook no wo hode a ene bo akwia bo achi wa yi adom on facebook e wo na adwen kire no di bibeto akwia bo achi wa yi adom on facebook ana so obidum bi agh ye damu e wo ho no mo ena se butie yen ye kasa da bia ye twia hu wiase afa na nyina adanse no ne se awia ye damu o high life radio ye wo virginia usa abn radio e wo uk kanawu radio e wo holland asam radio e wo denag na se holland no no ganata radio e wo holland obapa radio e wo germany evangelist bright radio germany naspa radio e wo uk rocus fm e wo belgium sankofa radio e wo usa word radio e wo worcester usa obi Anso Radio Atlanta Georgia, Nkwa Radio ewo Italy, Moment Radio ewo UK, ena GhanaWaves.com so yedemu.
0: Yemongura ensem nankasa mwa yesha asiedi anasahwi. ekura ye friends sayira no eho ene ye sha se dia free western of mansin no emu agro ho se ma free wo ba ne se etu akasa ma de chemie no to anana no monse do ma bia prepra na asem na bose nyina da ene se ya se police fo wo wa no munya ntie se ni permission potem aboto no bone mo manfo no esai ene wo ye wa dwene se aha wo betu nipa no so sa wo mu kwadru potem wo a wo mo ye ram he na ni o manfo wo potem wo so mo makwan da e ma nipa no ye nchene na esan se twema menche na makrobo ye ntri menti mo wase kwa ba na etu se tuo kasa e ma ye se police fo atutuo ama kwa kadi chemie no mato anana no monse do ma bia prepra mo den pa na ne chama kwa quarters wono na ne yense ntro ni bua wogest twetwen koma wodi nchemu bae
2: nya ni pa mi ensa na twa kaum ni pa nu ene twa kaum mi ensa na sisi omudie ne mi nu awu na ba akosie nyante ne ka so tia so nwiye woni nyante ne ka na mi nu di ai confirm so mo fi yo hanu pa na ablante ba ko lo juma wodi wo ya store oton drinks mo ne emmo na awam na no pa ye mpa nfo ni bi ko wura ye mu bi su ye ofie ni ati ya ne se ya blante no police fo no mi ensa ba se omu nhye police atade o ma ba ho be ka so ne se oton chamo ama mo certain so won nyina ma hu bibi sa omu ye no mo che ne so mo de ne ko ti omo de ne be kwa na mo fro mo police ka na ba police ka na ba mo de ne shebu no ene ya blante ba ko biye police o ma mo fa no nti obi e police o ma mo fa no ko mo tutuo ene ya blante no obi e police doje ye ba fa yin biye ofu ni fie wa fa no ko na fu ene etu no ni ko shi ahe ono de sisi am no kese on count of four ofri e ba ni sa na police won e de nipa na ma che ne ne ko omo kwa no mi elu sifo no mo nam fo Bakundia, no be a creature, no mushi to you. And you don't know Mugusu to know. A cocker, a blanche, a crab, the bossa, and my 20 pianity, or also an emocas or free. The blanche, a cons or a son of man, you took a world in Juma, or Timmy Stone. I'm a 20 bakukana, a good in the Yamama and a snow crappy. Only the Yamanokas idea. The antenna can so tell us what would ye, the Yantenna. Yenya Baba conso, a body be cocaine at night. Ah, or so tell us what we. Someone in Abba conso, a body be a can and sa, or so tell us what we.
0: Eh enti wapanyini watrese ina watrese wade nsame tuja nenuwe chei enu wasi polisi fonu waduwa mo ya waduwa mo kwa chofu su pa ene saye nkiye uye wabifu mkuma wabifu mnya na sumudi ya mwetu mya kataka tamwa ni yafane saye abranti ya nujia moka nukre ya nukre abro mwini msa enya nukre na mwetu mya badi ya bufu shuu ababe kumuni pa wamase wedi ya diyefruji ya nuwa mwame wamase repa sampa njifuwe na atentrene nye juma
2: Police for honest, I don't mind any year. I are dear, sir, I said, see, and I'm not saying for Uroma, and can I do some crumbs for much before Munkosa? And to my bay, Mama, Bowers on Tay, sir, bra, police for the other Bohano. If you know, Padia, you hear police in India, so they come to call your case. Yes, you are near Brett, says you are Madia, Amayano, you are to Mosoka. If you lose a crowd, I'm not saying, you're not just a book, I'm a police woman, if I am no, and to a Mosampa, to Mama.
0: Ani ya ekwoti ye yi ayo wapanyine ha ye fra ne se wo chea me kwaku wo tese ne yankwa ebuwa Augustine abeka ye nsa wage akwa ba edi kan nipa na wo muzo mu hunu no ma hunu
3: me me no kacha ide nipa na wo tin se ti o eka no no enya de se mpanfo atimi ahunu akira kwan ba bia owo nipa mienu a wo wu eka no hono de As I speak now, no money na ego. Aye, Tyra no emo Jesua. Aye, post point me ma MFI. Ena face no. Aye, community sunye omaje se obo fa amuno. Edi akwok mochiya. Aye, that's who ego mochiya chati.
0: Na yare se se I wamosi abranti e tuatramo. Police fo asem a wo moka ye no no ene kromo fo anso se nya no kreda ene kofa asem yi ba ye wodi waso toto fo mo e de na ye se o manfo ye asom dwa ba de e
3: komi ne wo muni se abrante o mno manfo suppose fo nya ntete se ya de se o ton so ani moni bi ye wi ne tama do ibi e to munya sa ye ti no mi se sa dia o mo ba na o ma beso an iti e bra o mo ba ye no akwansi Oma komiti ne dia jae ni se omo se ne nemba mu nyina nya dia se omo hu hu e wo ni nemba mu eto omo hu hu se na se bi no hu ya ne se police for no ate gu so a omo ebo no eto omo pike na no me se sa dia omo de no e ko e ye to hu yo se police for ba no je se office bi yo se di sa police command eti abra wo ya se wo da bra ten for na to me point da bi e ya de so ba pne ama wo da bra ten na for se ma ba se won be tinu money won won ati kwa hwesa na se mu yen money won won bia ene ne hun nya se modern web ko bi ite no na police for ene some of the guys na ko mu ekoya metemu ase ya na polifo no ese AK47 ene osani bi mu atitra omo ekwa a polifo no sese omo kwa kwa ja branch ene go die enye omo ne twene ka omo omo omo ti so ba bi opanyi ni ba ko a ese e wati ti tan ba adusian no ene atire a umi wati se ne mu a okwo na okwo ene se ichu no akwa dem dam na ena mso wato na nan no se ena branch ba ko so a ono so ono so na ba bi on se sa itu no akwa kwa bo no da mama ni ba ko ono so twi na ka no a ono na ese no ka sei enya de se community no ho ba bi a owo ma me ba ko itu no aka ne sa ena da mama ni ba ko so ono so itu no ba ko aka itu agba no e ka ne nan a omo e be mo akopi no wata bi atafo a omo gu so moje ayaje kuma mi no ka sei sei saira no enya ni ka enya de the security wata bi saira no is an threat ni nyina no se kwanya etwam free service ayira no ede ko system ede ko system de bi so se ko yokuru no e ya de se o magbo ko kwa no e na pe so ma soja e wo lo ru kwa no free tra tight mi ko e tight mi ma apo a ti mo no e se se apo so a e ti ti o ni mo bo ni se ni no o mo hwe o mo se o mo ba na amu na e da o mo ku onu no o ma be fa amu no e de akwa anya ta de anya de se ọmọ na kwan amaka ti nya ko amaka ti nya ba me no ka dai dia o west dc if me here e send the bitu e de se ko kunu duma e wo se yọ so o ma bro ko kwan no e ma o panyini ene asen ya ta chi ni nyina no enya de se atimi e ko e ba am na se ne kire mu se o ti se police for ba abe fa mu no afi o mo mo o te so akọ no de enya de se o mo bi akọ e ma na pressure akọ
0: na ye re ba mbofu aba ho sign e ho nsa mesiti e
3: we menu ka de abamofobia ti ma ase abamofobia ti seye police o seye soja o obia ti ma ase iti emrante no ne town force na se age monte so afa obia ti ma ku de mase
0: yo oge ye no ase ne mfa unsi bu august no no ye sentro ni na ye ne na twetwe nkomode akoso a akofa wo yune e de aba ekwa
1: Abusia yantu aso ne yamfia ni nchia santemantam na nnura wa santemamu ene ya wachikra wibrawi so santehini wotumfo se tunura awiase ya na chese abetodwa se santehima wotoso edu ennum wotumfo di ne din atodwa ye free sabri ko na emma bonsu ene ebetena so se santehima na asem no betodwa sa ne bo se nananom ohima e wa santemamu wanzi e ka santehima na sa hima e wa santemamu nyinada wo obehye nase na nananom ohima kire se enra ne ye wote ye yasemde yasemde yasemde ne mmom ne opeso oka na odi tekire ni se sa santehima ba na nyo ononko ene ebedi animu se ohima wo besoma santemamu nyinada wo biada beta na chi emodi mmomu achi tammu ni e wose wode boa no eme na dwuma tumi kwoso no na nanom chese wota na chi dendendendendene na na hima ma bonsu enei se ye ka na se na kuredu yi adom yi otoso miensa se nte hima wote na dwasoo chede ye emfie emfie bebre na chese wabesi na namu ni aka se na nanom ohima se wota na chi a ebushe wose ye je ni ni bia wose ye tie bi ni etwaso

aboana wanu mu ayehwehwe osia se aye fita na ose no na ye kama opaya me watch my one carry mu minimya mama wehuna para crash ni no de dia wie na duane ni bi tata tata na so ah ah ah ah urade akopoe dia kura dia

kye nyina gani o enti o konfoi akokwa betobim akokwa betobim goshiani motia goshiani motia oni ombom ye juma wale tuwe ni mse evrano motia dejima omo nchereme mbese minyo tumi bia asyo tumi nyina nase mikasa wata wata kutumi nase mikasa beye nyina kome fam nase mikasa yaluwe nyina ganyo mche shio konfue se ewa konfue ase nkasiye na hati hape sadi enye yida evise buwa nyankupa dika nditumi na mano Enti ni onye konfo ni onye ifanesa Seni pakwa ne die ye die timi mo ni di Ah, obi mo ni di ha Ye nyina beira Oje na okom Misa mo tiese Ye die di beni ha Wanchire bia, wanchire bia Ah Medi Dravia Dr. Mosiyako Dudu and Aflame Dr. Shaw the Demon Chaser. Mami Papa and Nanyumri Asumji and Yamoto Abeyo dear.